0: Anong time?
1: Ah, that's one. May time kaso mamahal ma. Ano nga man yun? Sagiyan siya siya. Lagro nga tayo siya mabos ko.
0: Si. Siya mangala, mangala.
1: Sagiyan siya siya. Tama, umitigan niya siya. Tiga ba? Bumi na.
0: Eh? Ano siya?
1: Ano nga man yung kit? Tagiya siya tiktawag! Hindi ko naman siya
0: siya mangala, mangala.
1: Tagiya siya tiktawag! Hindi ko naman siya! Tiga ba? Bumi na!
0: Eh?
1: Ano nga man yung kit?
0: Ano ba siya?
1: Nagpapit mo siya magos ko?
0: Si.
2: Hindi pa siya kung sila ka nakadyan.
3: Thank you.